ase ewi ase no wonya kopon nanim de ye na wo ye ene wo ye e de ama ne ma mame me ka kire mo se woni pe bi o de me be nante bia no mame se loto na ma pa de je bia woni ma nante e bia na woni ma anye ajuma bi di loto na ma abwa ni pa bebre ama ni pa bebre anye sika ene se nu rasa ba no me mani pa bebre di loto me di club ba no ampa aban so boy mame e ti woni pa bi o de me ye ajuma no anytime you be a wani jiem wo hu mi se pa na nani age mame loto adwuma no meme ya fokasa tedio me ye loto adwuma no aye 25 good years in ye na se ma ye adwuma na ye dan ache me nya san kran kran ni bia ena me metena so meto anansesem loto anya anansesem loto enye story obeto story sa wo yia osu loto number there be enye sa wo mi ma radio station ya we loto for kasa e o elia wo no kasa meboa asu na babo enye story o e loto paper no paper we loto paper mame answer na obetimi adi loto no je wo nya onipa bia wo ya de enwo boa mame it's when any pebby or yard yet more and that's a lot of the one you knew. Carpes canon, Eddie, yeah, Chuma. Carpes canon, Eddie, a toss, I say. Carpes canon, Eddie, a chioma, school fees. Upesca, Eddie, a showma. Upesca, Eddie, a chio danka. As when you pan out when an ante ya. What car lot on one semua. What two answers in the bedroom. I was sending Sicademanon. Wamu wani mienu nina tu akamusam. Iti ama ura. Ho. Eti sa utu ya ya. Ya ya papana. Na udi ya fra abonefono. Yesu kiso kasembi. Peter katila nise eja. Sa enkebe ya. Kasa. Edi ya baye kudu ya ya in. Yejia. Enta chile. Nye unse ayyo. Ababe frem. Eti ya kutu tubi mfima na. Ose debi. Ebia na se mokotu eburo na na murafi na makwa kotu eye abanu bia enye eburo na edua ye no tiani o makotu bi afim Peter Simon moma ni na mbom fifiri na se otwa bre ni dua eni behu ni ewom se we ye eburo se we eye wi maami loto no maami woni me nya adwuma o etama wo bre woni me nya adwuma tu nya bi ni a yana azafon and famine to tomo, debi minya bida, and famine ka omo kra, na minye different omo. A ya busame nan for police for, busa soldiers for mutiye mo gana, omne mi anye ma, utunfo nya kopon, ena mesu eye. Bible say, weni pati minye bibi, this wo di fisro edi amanom. Eti di entia, me mani tibi boni na, ene chats, a mi kutanom, a ya atumbi, eno nyakopon e dia dom me kwam se je ni pa ni na ba radio station o ma ba bo en sa me ma ba timi bo me microphone ye ska enye mi tumi na enye ma ho odene ba e onyankopon adom woni pa timi nya bibi this o di fisro e dia ma no ma me mi wa ba e bo ade ache an ade ache e ti woni pa bia wutie me awo de opese odi loto uhia sika maame manya ba bi ye nuru asaba no aba na seti aba na ben maame aba na ben aben aben aben aben maame se de kofo besia di loto pa de akina no ah amia chacha nuru asfo kra beboka enese me kantim ko chenyi aba no ahwa nuru as machine nankasa omboboka loto loto fo nankasa beboka me se aba ne de me de ba ku pene de ma ba mi mo mienu ni na entro se me de aban mo ma me se ompa bo akra kwene koton ne kena nuru asaba no koton ne kena koton ma me se wet me neska pa be se 500 million de ya na ma me na wa na ye onko se radio station adodo na se krofo ma mo e na me so ma ye me ho e ma krofo fo sika dodo na afra complain do so ti na me so me de ne yedene e ma krofo di